0: Brasil.
1: E minutos, se vindo da bicha.
0: Full start here.
1: Ahane byinzikiro bitangurira. Izi telefone zacu birakunda ko dutanga ubutumwa haba kuri Facebook, WhatsApp, Instagram na za Twitter hose. Ikwiye kuba iby'umuntu giciye kubera ko n'umuntu asanga uwundi kugira ngo n'imiburiburi agire umutima umwe akiza Kristo.
2: Ntidutakaze umwanya ku matelefone yacu tuyakoresha ibitagira umumaro kandi twari kuyakoresha mu gufasha abantu imitima yabo igakira.

0: Alô?
1: Tugundi ni ngashimana Jackson ha mu rugenge muri komine mpanda
2: eh ni jire maramba ni fije kagukeza kwanda mwebwe ni bya kabu Claude
3: bari kwa mu kibitoki
1: muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana
4: akayabagukeza ku mufasha wanje kuri kimenga
3: ni sa de mezere ati akayabagukeza
4: nakora indirimba mu haguka tuvuga utumwe mu irango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza. Kaze kuri hadi ya gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Aruitwa mawe n'Imana Prosper aba umudubugu yifurije kagukeza umufasha wiwe n'ikibondo ciwe kandese n'umujyango wiwe nange mugire akagukeza Prosper.

Eka rero ndagushimire cyane kandi ndakwipfuriza kubandanya ugira ibihe byiza n'isabato nziza. Kaze rero muri aya masaha meranda twinjiyemo dushima Imana ko yatuzigamye ikaturinda ikaba yongeye kuduha ibihe byiza by'ikiruhuko. Nize rero ko nawe ubinezererewe kubera ko kumara iminsi itandatu mu bikorwa byawe urose rero ako kajyo ko ku munsi w'indwi wari ukwiye kukakirana umunezero. Rero reka dushime Imana ko yatwiyumviriye ko kubera ko yoyo ntiruha kandi n'igihe yatanga ikiruhuko ntiyari irushe natwe ntitwari bwatangure kuruha. Yashyizeho ikiruhuko mbere itararemba n'umuntu, ibyo rero ubizirikane kugira ngo iyo uri ko uraruhuka isabato uhame utahura ko ari umunsi Imana yashyizeho kugira ngo ushobore gukomeza imigenderanire yawe nayo kugira ngo muganire nayo kandi mugirane imishyikirano. Imana rero iguhezagire kandi ikugire neza. Ntubure rero kwishimira ko yongeye kugushikana muri uyu munsi wera. Nige rero cyo kwirana n'Imana biciye mu gusenga no mu kuyiririmbira.

numusi wera wibyishimo umunezero duhuza n'Imana aho mu mijyango wanyu rero kabara karyo keza mwaramaze iminsi itandatu muriko muriruka mu bikorwa hirya no hino ku mujyango rero uhurira hamwe kugira ngo mushobore kuruhukira hamwe munezererwe ibyiza Imana yabahaye abana n'ababyeyi nawe ku kazi ya mitwaro ya mizigo yo ku kazi nimba ari ufise n'umubosi yamye akurya umutima ku isabato turonka karuhuko Imana yarabikoze abantu twese yaraduhaye akaryo ko kuruhuka ko kunezererwa cyo gituma mbere yavuze ko niwaba ufise n'umukozi umunsi w'isabato kwiye kumuhaka agahengwe nawe akaruhuka kugira ngo ameregwe neza mukozi wawe kugira ngo nawe yumve ku munezero w'ijuru ace rero yirirwa aruhutse ibikorwa byose yahagaritse kubera ko nawe uzoba uruhutse mwakura ku 62 ubusa gatandatu 66 62 ubusa gatandatu 66 tumira wawe ujya nyine usanzwe ziko ataruhuka isabato kugira ngo nawe yumve kuri uwo munezero

ijambo zihayagiza isabato zivuga kubyerekeranye n'ikiruhuko cy'isabato. Ni light beers ngaho mu gihugu kibanye cha Tanzania n'abatwara muco rero mu Kirundi.